0: Prado at di kalidad ang mga kagamitan. KingJet Enterprises. Ang KingJet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San Ildefonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. KingJet Enterprises. KingJet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. KingJet Enterprises, di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. KingJet Enterprises.
1: Umpisahan ang araw na masigla. Idaan sa kanta ang umaga para sa mga pogi at magaganda.
2: Wow!
1: Bago pumasok sa opisina, habang ang iba ay nasa trabaho na. Kaya gawing fresh ang umaga. Dito lang sa Magic Fresh.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

0: Only the greatest love songs of your time. Here on Magic FM. FM's Magic.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiihi, kahit gabi. Minsan naman, namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng pagod. Talagang nag-alala ako sa kalagayan ko. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko, wala na yung pamamaga, at mas masigla na ulit ang katawan ko. Salamat talaga sa kidney care.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Hanap mo ba quality na colored roofing? Stone-coated, asphalt shingles, spandrel, cladding, PVC ceiling, polycarbonate, wall cladding, steel decking, plain sheet, insulation foam, bended accessories, trusses, at roll-up doors. Sa ACV Steel, siguradong quality ang kanilang gawa. Gumagawa rin sila ng window blind, aluminum door and window, steel window and grills, tempered glass, acrylic signages, stainless letter, stainless grills, bubbles insulation foam, UPVC ceiling panel, WPC floated panel, indoor and outdoor floated panel, WPC tubular column, WPC ceiling and aluminum composite panel. Ang ACV Steel ay nag-a-accept din ng design and installation. May free estimate pa. Pwede silang pasyalan sa ACV Building along National Highway, Parada, Santo Domingo, Ilocos Sur. Okay, tawagan sa 0917-568-2456 or 0917-799-1758 at 0953-168-7844. Meron din silang branch sa may Aloha Building, San Pablo, Santo Domingo, Ilocos Sur. Pwede silang tawagan sa 0917-705-9342 at sa kanilang landline 077-258-7844.

0: can visit at Mapicon Vacunero, Santo Domingo, Ilocos Sur, or contact number 0997-213-3886.
1: Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic Emotion.

suave esa música. Magic FM, Kata Maimo. Tambayan ng bayan. Magic FM, Kata Maimo. Emote na ba? Magic Emotions sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Isa ka bang emotero? O isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isa?

0: kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na, ano, napupuyat sa, ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day.

0: from the past. Magic FM.
1: Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo?
2: Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320.
1: At anong solusyon po ang natuklasan ninyo?
2: May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap kung isa kang diabetic. Nakakaranas ng problema sa mata. Highly recommended ko ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
4: Relate ang lahat ng feelings sa Hugot Songs here on Magic Hugot.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Huwag kasing tambayan ang puso ni mahal. Masasaktan ka lang. Dito ka na tumambay sa laging masaya. Magic FM, katambay mo.

0: Nasa opisina? No problem. Nasa jeep? No problem. Nasa kapitbahay? No problem. Kahit nasan ka pa, basta nakamagic ka, no problem. Magic FM, katambay mo.
1: Magandang araw! Kasama natin ngayon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray ngayon ang kwento ng pag-asa sa kabila ng pagdadialysis. Sir?
2: Dati, hirap na hirap ako. Lagi akong pagod at masakit ang katawan. Pati na yung paglalaro namin ng basketball na hinto eh.
1: Sir Ray, alam namin na hindi madali ang pagdaan sa dialysis. Ano po ang nagbigay sa inyo ng pag-asa?
2: Totoo. Pero habang inaalagaan ko ang sarili ko, sinubukan ko ang kidney care. Ngayon, masigla na ako at tuloy-tuloy ulit ang buhay. Hindi madali ang dialysis, kaya mas maganda ang prevention.
1: Iwasan ang dialysis, protektahan ang kidney mo. Gawing araw-araw na suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amboy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Time check. It's 3:04 p.m. And this time check is brought to you by GDP VIX Trading OPC.
3: Alas tres na. Ito na ang tambayan na inyong kinagigiliwan. Kasama nyo sa chikahan, kwentuhan at kulitan. Live greetings on air. Tawag na sa FB Messenger Magic Tambayan.
4: Hello, ako si Mary Ann. Binabati ko po ang tatay ko.
3: Sabay-sabay tayong tumambay. Dito lang yan sa Magic Tambayan. Alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa Magic FM. Tambay na!

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: CK sa Balburo Construction and Supplies, matatagpuan sa Barangay Banwar, San Juan at Barangay Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur. CK sa Balburo Construction and Supplies, sila'y direct supplier ng aggregates tulad ng sand mix, choker, crush gravel, mat filling at garden soil. CK sa Balburo Construction and Supplies, kumpleto sa construction materials tulad ng standard quality steel bars, cement, concrete hollow blocks, wooden lumber, electrical supplies, water and plumbing supplies, roofing materials, GI pipes, PVC pipes, paints and chemicals, and other construction materials. CK sa Balburo Construction and Supplies. They also offer services like general contractor and equipment rental, gaya ng loader, backhoe, at mixer. For more inquiries, tawagan sila sa Poblacion San Vicente Branch sa numerong 0998-887-2178 at sa Banwar San Juan Branch sa numerong 0917-816-2235. Bukas ang kanilang branches mula alas 7:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon. CK sa Balburo Construction and Supplies, isa DTI Bagwis Silver Awardee. Sigurado ka sa kalidad ng materyales, fast and reliable delivery pa. CK sa Balburo Construction and Supplies.
5: Mike's Department Store.
6: I have a fridge. I have an aircon. From Mike's Dep Store. I have a sofa and kitchenwares. From Mike's Dep Store. Washing machine, electric fan.
5: Mike's Department Store.
6: Only at Mike's Department Store. I have computer. I have a cell phone. Let's buy at Mike's Department Store.
5: Mike's Department Store, located at Quezon Avenue, Bigan City.

Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM's Magic Tambayan.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of the

0: sa Bimic Premium. Kitang-kita ang galing.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Terry. Nung una, talagang mahirap ang kalagayan ko. May problema ang kidney ko at madalas ding mataas ang blood pressure ko. Minsan natatakot ako kasi iniisip ko kung ano pa ang pwedeng mangyari sa katawan ko. Buti na lang may nagrekomenda sa akin ng kidney care. Ininom ko ito araw-araw at pagkalipas ng ilang buwan, talagang naramdaman ko ang pagbabago. Mas magaan na ang pakiramdam ko at mas nakakagalaw na ako ng maayos. Maraming salamat sa kidney care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.

0: Ito ang official tambayan ng bayan. Magic Cafe.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo.
3: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugikaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KPP.
2: Good afternoon. It's already 5:03 p.m. This time check is brought to you by Kingjet Enterprises.
3: Kung magpapatayo ka ng bahay o anuman ang project mo, dapat doon ka sa legalidad at sigurado. Kingjet Enterprises. Type 1 cement, kahoy, plywood, steel bars at iba pang mga construction supplies and materials. Available yan lahat dito sa Kingjet Enterprises. Kompleto rin sa backfilling, garden soil, crush gravel, electrical supply, plumbing and roofing materials. Kingjet Enterprises. Dito ka na bumili sa kumpleto. Panatag ang loob mo sa kalidad at presyo ng mga construction supplies and materials na kailangan mo. Kingjet Enterprises. Maasahan din sa equipment rentals gaya ng backhoe, pison, grader at iba pang gamit sa construction. Dito sigurado at di kalidad ang mga kagamitan. Kingjet Enterprises. Ang Kingjet Enterprises ay matatagpuan sa Bungro, San El Defonso na may cellphone number na 0935-055-5480 at sa Bulag East Bantay, Ilocos Sur na may cellphone number na 0936-106-0546. Kingjet Enterprises. Kingjet Enterprises is owned and managed by Engineer Teresa Cortez Palomares at Mr. Edgar Palomares. Kingjet Enterprises. Di kalidad sa presyong tapat at mabilis pa ang delivery. Kingjet Enterprises.
4: Masang-masa ang tugtugan mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan. Magic Tunog Kalye. Tawagin na ang kaibigan at mag-jamming habang sinasabayan ang Magic Tunog Kalye.
5: Magic Tunog Kalye.
4: Dito lang sa Magic FM.

0: Kunin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kage.
1: Bakit, bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kage. Dito lang sa Magic FM.

0: Bayan ng Bayan.
1: Katang bay mo.
2: Listen to us, cause we listen to you.
3: Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay?
4: Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap.
3: Wow! Para sa may katarata at mas malinaw na paningin, hanapin ang iBerry sa paborito ninyong butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulap.
0: Kunin na ang gitara at sabayan ang mga kanta. Tara na at makijam na sa Magic Tunog Kage.
6: Bakit ba iniwan mong nag-iisa?
0: Magic Tunog Kage, dito lang sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Great music, magic moments. This is Magic FM.

mapapakinggan 24/7. Mga awiting magpapakilig at gigising sa mga natutulog niyong damdamin. Ito ang Magic FM Pilipinas. Katambay mo anytime, anywhere.

0: kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
1: Mio.
0: Mio. Okay po, si Tatay Mio.
1: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
0: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
1: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay gayon po ay nawala na.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
0: At supermarkets sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
0: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Naririnig sa buong Pilipinas, sa iba't ibang stasyon ng radyo sa buong Pilipinas po, mga kaibigan. Ito po ang ating punawang palatos doon ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating punawang palatos doon. At dyan sa atin ang ating punawang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating punawang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na. Kwentuhan na po tayo.

0: Tawag na po sa 0969-226-9623. Meron tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Adon po.
0: Sino po?
1: Evelyn po.
0: Evelyn. Okay, nanay Evelyn, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Tarlac.
0: Tarlac. Okay, ilang taon na po si nanay Evelyn?
1: 63 po.
0: 63. Umiinom na po ng rice coffee, nanay?
1: Opo, nakainom na po ako. Nakaisang karton na ako.
0: Nakaisang karton na po kayo ng ating rice coffee. Okay po. At ano naman po yung nag-udyok sa inyo, nanay, para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Kasi naririnig ko yung mga, subukan ko rin uminom. Kasi naano nga yung pa ako. Mahirap pa, masakit, kumikirot.
0: Opo, masakit at makirot. Ang alin po, nanay?
1: Ang mga paa ko.
0: Ang mga paa po ninyo, laging nasakit at nakirot.
1: Opo, pag natulog na ako, masakit. Hindi ako makatulog.
0: Hindi kayo makatulog. So, nung napakinggan nyo po yung ating rice coffee, agad po ninyong hinanap at uminom po kaagad kayo, gumamit po kayo kaagad ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Ah, okay. So, kumusta naman po ngayon yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee? Ano naman po yung mga naidulot po sa inyo ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay?
1: Natanggal po yung mga sakit na paa ko tapos. Yung biglang pagkailo ko, nailo ako. Pag naglalakad ako, parang natutumba.
0: Opo. Doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta na ngayon?
1: Eh, okay naman. Naayos naman.
0: Naayos naman? Yung, opo.
1: Oo. Yung nagpunta ako sa Nueva Ecija, naghahanap kami doon. Wala man doon.
0: Wala doon po sa Nueva Ecija. Saan po sa Nueva Ecija, nanay?
1: Sa Gimba.
0: Gimba. Sa Gimba po, nanay, may mga butika po doon na meron po ng ating rice coffee. Baka po ay hindi nyo lang po na napuntahan yung mga butika na yon sa Gimba, yung Medlife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy, butika natin. Lahat po yan sa Nueva Ecija po, nanay.
1: Kasi kuya, yung anak ko kasi, nagtatrabaho sa kuya po, tapos pumunta ng Gimba, naganap siyang ganun, wala daw, sabi niya.
0: Wala daw po ng ating rice coffee?
1: Oo, kasi nagbakasyon nga ako sa kanila, magpapahanap ako pa doon. Sabi niya sa akin, wala man, sabi niya.
0: Baka po di niya napuntahan yung mga butika na nabanggit po natin. Dahil nandun po yung ating rice coffee, dun po yun na ibinabagsak ng ating po naman mga deliveries, dun po sa apat na butika na yon sa Nueva Ecija, sa Gimba, sa Medlife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy, butika natin, dun po yun, nanay.
1: Sabihin ko nga sa kanya kasi umuwi na ako dito sa Tarlac. Andun ako, wala naman daw mabiling din.
0: Rice coffee, kaya bumalik ka ng Tarlac.
1: Opo.
0: Ganun po ba? O, pero yung anak po ninyo, pwede nyo rin pong sabihin na uminom din po sila ng ating rice coffee.
1: Oo, sabi ko nga sa kanya, inom kayo mag-asawa, pwede naman daw, sabi ko.
0: Pwede yun, opo. Kasi kahit po nanay na wala po silang iniindang karamdaman, pwede po silang uminom ng ating rice coffee. Pampalakas po ng ating katawan. Pampalakas ng ating resistensya para hindi tayo pasukin basta-basta ng iba't ibang uri ng karamdaman.
1: Pero ngayon, bibili nga ako ngayon sa linggo. Naubos na yung uminom ko.
0: Opo. So, nanay, basta po ituloy-tuloy lang po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil na doon po natin makukuha yung kagalingan po ng ating rice coffee kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin.
1: Okay po.
0: Okay po, nanay.
1: Okay po.
0: Oh, basta po tuloy-tuloy lang, nanay, ha. Doon sabihin po mo po doon sa anak po ninyo, doon po sa apat na butika na yun, Medlife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy, tsaka butika natin.
1: Kaya pala, di nyo nahanap, di nyo alam yung mga butika.
0: Oh, yung mga butika na yun. Dapat alam po natin kung saan yun para doon natin kukunin, bibilhin yung ating rice coffee.
1: Oh, sige po. Sasabihin ko na lang po sa kanya pag gano'n.
0: Yes po, nanay. Maraming salamat po. O di kaya, nanay, kung halimbawa hindi pa po malilaw po sa kanya, pwede po siyang patawagin niyo po dito sa ating programa para kahit papaano po malinawan po siya. Bigay niyo po yung number po natin at pwede siyang tumawag at magtanong dito po sa ating programa.
1: Okay,
0: okay po.
1: Ibigay ko na lang yung number niya.
0: Yes.
1: Okay, salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po, Nanay. Mag-iingat po kayo.
1: Yes.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye, Nanay. Nakakailang sachet po pala kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
1: Dalawa po.
0: Dalawa. Very good po yun. Mm. Sino pa yung mga kasabay niyo pong umiinom ng ating rice coffee dyan sa bahay po ninyo?
1: Yung asawa ko po.
0: Yung asawa po ninyo. Si tatay naman, meron din po bang iniindang karamdaman si tatay?
1: Wala naman.
0: Pero
1: nagusto.
0: Tama yun. Kahit po, sabi ko nga, kahit po walang iniindang karamdaman, mas maigi po na umiinom tayo ng ating rice coffee para mapangalagaan po natin at maproteksyonan yung ating po namang kalusugan. Tama po yun, Nanay. Okay po. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan na pa rin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello.
0: Hello po.
2: Magandang
0: kalusugan po. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Rene na Tagabangasinan.
0: Ano pong pangalan?
2: Rene.
0: Taga saan po si Tatay Rene?
2: Taga San Carlos. Yung tumawag na nung wala nung isang gabi.
0: San Carlos?
2: San Carlos. Barangay Manuson.
0: Pangasinan.
2: Opo.
0: Okay po. Tatay Rene, kayo po ay 60 years old, ano?
2: Opo.
0: Okay, Tatay Rene, nakabili na po kayo ng ating rice coffee?
2: Oh, nakabili na kami nung tutusan ko yung anak ko doon sa public market.
0: Sa public market? Pumunta na po kayo. So, doon po sa public market, tatay, kayo po ay ano na, nakabili ng ating rice coffee.
2: Opo, nakabili na po kami yung dating binibigyan namin. Meron na.
0: Meron na po, tatay. Very good po yun.
2: Opo.
0: Very good po yun. So, nagsisimula na po kayong uminom ng ating rice coffee o matagal na kayong nakainom ng ating rice coffee?
2: Matagal na po. Magdadalawang taon na.
0: Ah, okay. So, naubusan lang po dyan sa inyo noon?
2: Oo, naubusan lang po.
0: Okay po, tatay. So, ngayon, ano po yung mga naitulong na po sa inyo ng ating rice coffee? Bakit nyo po binabalik-balikan yung pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay?
2: Malaki yung tulong nyo sa akin kasi. Noon kasi, bigla akong nahihilo eh.
0: Mm-hmm. Ngayon po, tatay,
2: tapos yung likod ko sumasakit noon.
0: Uh-huh.
2: Nagsimula akong uminom noon, 69 po eh.
0: Very good po. So, ngayon, tatay, yung mga sakit-sakit po ninyong iniinda noon, kumusta na?
2: Wala na po.
0: Okay na.
2: Nang wawala. Opo.
0: Very good
2: pati,
0: po.
2: Kasi yung mga tumuto po yung mga bilog-bilog na sa dito sa paan.
0: Saan po, tatay?
2: Dito sa
0: balat po ninyo?
2: Oo, dito sa mga likod.
0: Ah, okay.
2: Parang nawala na eh.
0: Okay. Pero nung kayo po'y uminom ng ating rice coffee, nawala na po?
2: Oo, nawala na.
0: Very good po. Maraming salamat po sa inyo, tatay.
2: Opo. Okay. Kaya malaking tulong sa amin yung rice coffee.
0: Malaking tulong. Ano po yung masasabi po ninyo?
2: Hindi ako nagpa-doktor.
0: Hindi po kayo nagpa-doktor? Opo.
2: Hindi po.
0: Okay. So ano po yung masasabi po ninyo sa ating mga kababayan ngayon na hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
2: Kaya yung mga kababayan natin na hindi pa nagsubok ng uminom ng rice coffee, subukan nila yung mga yung iniindang karamdaman. Subukan nila yung rice coffee.
0: Opo. Maraming salamat po sa inyo.
2: Opo.
0: God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo, ha. Salamat po sa inyo.
2: Opo.
0: Bye-bye po.
2: Maraming salamat din po dahil napakinggan ko yung programa nyo noon.
0: Mm-mm. Kaya po nakapagsimula po kayong uminom ng ating rice coffee.
2: Opo. Malaking tulong sa akin yun. Kasi nung pupunta ko sa buwan, hindi ako alos, hindi ako makakakuan eh. Parang nahihilo, ngayon malakas na malakas.
0: Very good po. Very good po. Very good po, tatay. Maraming maraming.
2: Parang bumalik yung lakas.
0: Dahil po sa?
2: Dahil sa rice coffee.
0: Maraming salamat po, tatay.
2: Ano po?
0: Sinanay po, tatay, umiinom din.
2: Umiinom din?
0: Kumusta naman
2: si... Marami kami?
0: Marami kayo.
2: Opo.
0: Opo. Kumusta naman si nanay? Ano naman po yung mga naitulong sa kanya ng ating rice coffee?
2: Wala bang malakas pa siya.
0: Malakas so, po.
2: Wala siyang iminda. Ako lang noon.
0: Opo. Ikaw lang noon yung... Opo.
2: O, ako lang noon. Yung may iminda. Pero, awa ng Diyos po. Dahil sa rice coffee, naalis lahat. Maganda na yung pagpawis-pawis.
0: Opo.
2: Kasi noon, kahit medyo nahirapan akong pawis noon. Ngayon, kanting kilos lang magpapawis na.
0: Okay. So noon, noong panahon na hindi pa po kayo nainom ng ating rice coffee, hindi kayo pinagpapawisan?
2: Nahirap akong magpawis. O, hirap.
0: Opo.
2: Hirap ako na.
0: Pero ngayon, nung kayo po uminom na ng ating rice coffee, okay na?
2: Okay na. Condition na yung katawan.
0: Opo.
2: Parang bumalik yung lakas.
0: Nakakailang sushi po kayo, tatay, sa maghapon?
2: Dalawa o tatlo sa akin eh. Pero itong mga anak ko, isa. Kaya mapagpimisan bumibili, dalawang kaon. Madaling mga
0: boss. Maraming salamat po. Thank you very much po sa inyo. Salamat po.
2: Maraming salamat din po, Kuya Boy.
0: Thank you
2: dahil
0: po, tatay.
2: Napagpimisan ko yung programa nyo. Kaya hindi ako nagpo-doktor.
0: Tama po. Maraming salamat po sa inyo at kami po ay natutuwa dahil natugunan po ninyo yung ating po namang rice coffee at sabi nga ay malaking bagay po para po sa atin, sa amin din na kayo po ay natulungan po ng ating rice coffee. Masayang-masaya po kami dito ngayon dahil kapag kami po ay nakakarinig ng mga tao na natutulungan ng ating po namang rice coffee, talagang natutuwa po kami, tatay.
2: Opo.
0: Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo, tatay.
2: Maraming salamat din po. Opo.
0: Yes po. God bless po, tatay. Mag-iingat po kayo. Salamat. Salamat po sa inyo. Bye-bye.
2: Salamat.

0: Tayo mga kaibigan, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ito nga, yung tumawag sa'yo nung sanggabi, yung sabon nga ang hinahanap ko eh.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Ineng.
0: Imeng. Tama, Ineng.
1: Opo.
0: Ineng.
1: Opo. Opo.
0: Okay, nanay Ineng, taga saan nga po kayo?
1: Sabi ko, Aklan eh.
0: Aklan, okay po. So, nanay Ineng, hinahanap niyo po yung ating rice coffee, ay yung ating rice 4-in-1 premium glow soap.
1: Oo po, opo. Kaya po, pumunta na nga ako dun sa Makato. Wala ang lahat.
0: Wala pa ng sabon sa Aklan. Saan po kayo sa Aklan?
1: Makato po.
0: Makato, Aklan. Okay po. So, wala pang sabon po dyan sa inyo?
1: Wala nga. Yung lahat na butika, wala.
0: So, nalibot nyo na po. Wala po talaga ng ating sabon?
1: Opo. Lahat-lahat.
0: Ay, hindi po madaragdagan yung ganda po ninyo niyan. Kapag wala pang sabon, hindi pa kayo nagamit ng sabon.
1: Oo nga,
0: oo. Opo. Sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries para po naman ay malagyan po naman ng sabon dyan po naman sa inyo po namang lugar. Okay po?
1: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat po nanay. Balitaan niyo po ako muli ah, kapag sa mga susunod na araw, wala pa rin ang ating sabon dyan sa inyo. Pagalitan niyo po ako nanay. Tawagan niyo po ako. Ha?
1: Ba, hindi naman ako gumalit eh.
0: Opo nanay, maraming salamat. O basta nanay, balitaan mo ako kapag wala pa rin pong sabon sa mga susunod na araw dyan sa inyo, ha?
1: Mahirap po yan, boy. Magkanawag sa iyo. Hindi na makakontakt din kami.
0: O, hindi makakontakt-kontakt dahil napakaraming tumatawag. Opo nanay, pasensyahan niyo na po. Sige po, hayaan na po ninyo. Opo. Sige po, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries.
1: Opo, sa kaya po, gusto ko rin matikman yung sabon na yan eh.
0: Matikman? Hindi niyo po titikman yun. Magamit.
1: Ang gamit. Salamat.
0: Huwag nang titikman. Hindi po yung ginakain.
1: Yung rice coffee lang pala.
0: Oh, yung rice coffee lang. Nanay, baka magkamali ka, kainin mo yung sabon.
1: Ay, napainyo yan.
0: Okay po, Nanay Ineng. Salamat po sa inyo, Nanay Ineng. Thank you.
1: Okay. Thank you rin, Kuya Boy.
0: Salamat po. Mag-iingat kayo, Nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy. Salamat.
0: Thank you very much po, Nanay. Bye-bye.

0926-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating palatuturan kung may mga nais po kayong ibahaging kwento.

0969-226-9623. Yung ating mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan sa ating mo namang palatuntunan, mga kaibigan.

0: Sir Carlo, ilang taon na po kayo?
1: 35, sir. 35.
0: Umiinom na po ng rice coffee, Sir Carlo?
1: Wala pa, sir.
0: Wala pa?
1: Gusto ko nga i-try.
0: Huwag nyo pong i-try. Simulan po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Kasi kung itatry nyo lang, baka makadalawa lang kayo, isa, tatlo, ihinto nyo na po.
1: Saan ba pwedeng bumilang
0: rice coffee?
1: Oo nga.
0: Apo, sa
1: gusto ko po i-try sa dito, saan pa pwedeng bumili. Apo,
0: dyan po sa Tarlac, makabibili po tayo ng ating rice coffee.
1: Dito sa may ano, hindi sa Tarlac mismo, sir. Sa Mayantok, sir. Sa Mayantok kami.
0: Sa? Saan po kayo?
1: Mayantok, sir. Dito sa Tarlac.
0: Mayantok, Tarlac?
1: Mayantok. Apo.
0: Ang nandito po kasi sa akin na nasa listahan ko, Tarlac City, tsaka Tarlac lang po.
1: Ah, okay.
0: Opo. Malayo po ba yan sa inyo?
1: Okay. Medyo malayo po, sir.
0: I see. Ang nandito po sa akin, Tarlac, Bamban, Bamban, Capas, Camiling, Gerona, Liwalo, La Paz, Panike, San Rafael, San Miguel.
1: Yung Camiling, sir. Camiling. Sa may Camiling, sir. Malapit dito.
0: Malapit yung Camiling. Calubana, Laksa, Calubana, Laksa Drugstore.
1: Anong pangalan, sir? Ulit, sir.
0: Calubana. Calubana, Laksa Drugstore.
1: Calubana.
0: Opo, Calubana. Calubana, Laksa Drugstore.
1: Okay. Pwedeng itanong, sir, kung magkano naman yung amount ng yung rice coffee naman, sir.
0: Pag yes, ang isang box po ng ating rice coffee, meron pong laman ng 10 sachet ng ating po namang rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: 180 per box. 10 Opo. Pieces po siya.
0: 10 pieces po siya, 10 sachet. So
1: okay.
0: Opo, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Sa Facebook, sir, nakita ko lang naman siya.
0: Nakita niyo lang po. Basta po ang spelling po ng rice coffee natin na sir RISE, Sir Carlo. RISE kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito RISE. Okay po?
1: Apo.
0: Okay. Tapos ano po 'yan? Okay. Tandaan po natin nasa kulay gintong dilaw na karton po 'yan. Tandaan po natin, wag po tayong magkakamali kasi masasayang yung pera po natin kapag nagkamali tayo.
1: Apo.
0: Okay?
1: Mm-hmm.
0: Yung pag-iinom...
1: Ano pangalan ulit ng sir, nung pharmacy na pwedeng bilian?
0: Yung pharmacy, dyan sa Camiling, Calubana. Calubana. Calubana. Apo. C-A-L-U-B-A-N-A.
1: Okay po.
0: Laksa. Calubana, Laksa. Drugstore.
1: Kunyari, may goiter or maybe may mga konting bukol or ganun.
0: Opo. Tatay, Sir Carlo, halos po lahat ng mga iniinda po nating karamdaman natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee. Basta, tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom po nito. Dapat po araw-araw at tuloy-tuloy po dapat yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po natin makukuha yung kagalingan ng ating po namang produkto kapag ito po tuloy-tuloy po nating iniinom. Yan pong sinasabi po ninyong lahat ng mga karamdaman. Marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan na tulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Sa blood sugar naman, kung mataas yung mga sugar nila, mga ganun, pwede rin sa
0: yes.
1: Mga
0: yes po.
1: Tinitake na medicine.
0: Kahit po may mga tinitake tayong mga gamot na galing po sa doktor, wag lang po natin ihinto yun, ituloy-tuloy lang natin yun habang umiinom pero po tayo ng ating rice coffee.
1: Okay. Well, pero ilan naman po yung kan naman, sir? Mga ilang sachet, ganun, yung i-take mo sa isang araw, parang yung dosage niya, sir.
0: Ganun. Yes. Dalawa hanggang tatlong sachet po yung pinaka-the best na pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero kahit po dagdagan ninyo, wala pong side effect, wala pong overdose yung ating rice coffee dahil herbal po yung ating produkto. So kahit po maubos nyo yung isang karton, which is 10 sachet ng ating rice coffee, sa isang araw, wala pong problema. Wala pong magiging side effect, wala pong magiging overdose dahil herbal po yung ating produkto.
1: Okay. Okay, sir. Kalabanan, sir, no? Kalabanan...
0: Apo, Kalubanan. Kalubana. Apo, Kalubana Laksa Drugstore.
1: Kalubana Laksa Drugstore, okay.
0: Apo. Yung po yung ano natin, yung po yung lugar kung saan po meron po ng ating rice coffee.
1: Okay, sir.
0: Okay po.
1: Okay po. Sige, sir. Salamat.
0: Balitaan nyo na lang ako, Sir Carlo, kung kayo po yung nakabili na ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito, balitaan nyo po ako.
1: Sige, sige, sir.
0: Okay po. Tawagan nyo po ako muli para malaman po natin kung tama yung nabili po ninyo o di kaya kung ano po yung naging epekto po sa inyo, mas maigi po na ma-share nyo din po sa amin.
1: Okay po, sir. Sige, isa po. Salamat.
0: Maraming salamat po. Tawagan nyo po ako. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
1: Sige po. Salamat.
0: God bless po. Maraming salamat po, po. Sir Carlo. Bye-bye po. Thank you.
1: Sige po.
2: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa putuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugikaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
3: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM Blue.

0: Drink responsibly.
1: GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. Drink responsibly.
2: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
3: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
4: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
3: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Nakapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
4: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
3: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Great music. Magic moments. This is Magic FM.